0: Tom Chapa Dimba season ya gatano ni so kereretie. Ritarire mpeta vetano siya movira irekeka isigon gora ni siya vorori ni wogo tambora na kumulika talanda siya mbeombede matorari. Dikiriri ya ba, final siya Chapa Dimba agetaro kia Eastern siyo ketamu siya gueto embu. Eni, kivarore kia Embu Moi Stadium. Tueva angeto kageto kungwe rimona siya tom veta vetano li siya Chapa Dimba season ya gatano. Ni wumenye mengi mengi Chapa Dimba teka gotoa mudanya muvango leo gotoa muadhi vina sara nginyegeta ainya. Wabumono muvangole wa menoko time zake ndangine geta emosi ya kevwai tusemani ya kivarolikia Embu Moi Stadium nundu wa Chapa Dimba na Safaricom
1: Kanga Fudo
2: Wawa Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawa

Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mũthikĩrĩria twĩ na ndungata ya Ngai gũkũ Pastor Ben Fundi Njiru nĩ ngĩtũrĩ nake gũkũ kabindarĩ gaka mũthikĩrĩria na nĩnakwĩra nĩ ngĩtũranyitana nake ũyũ tũgĩtonya na rwĩmbo rũrũ rũinĩtwo nĩ Gladys K vamwe na Charles kĩng'ori rwĩtagwa mwĩ

0: Ireu. Ngoro na yeso la magesa.
1: Yes.
0: Wero leoyo wa kudivangua.
1: Eh ndio.
0: Eh. Oyo wa kudesangua.
1: Yes.
0: Ngai ndangereka tukwera guo.
1: Amen.
0: Niondo ali gitumi ga tubitukiravo.
1: Bwana sifiwe.
0: Nae mvango wake.
1: Ni uma.
0: Liure kwangu na kugwera tiriri.
1: Eh.
0: Karibu sana.
1: Thank you sir.
0: Wo bitukirete wero lesi wa madhe. Wa mavezo.
1: Nina akasi.
0: Eh.
1: Nina akasi.
0: Ni wakaji.
1: Nina akasi. Katakati, menya katakati, ukorewe katakati kawero wa madheso Nikuga, dhina nikukua makuo
0: Neguo
1: Tondo, nwendo keruketa kwa breakthrough
0: Iii
1: There's no breakthrough without going through
0: Neguo
1: Donge breakthrough utadhirite
0: Utadhirite through
1: Na kuthia through nikuga Ndaundi ya ugire, wanatua vito kira
0: Mokuru
1: Uenduma
0: ta Tayage guo
1: Teke
0: ta. Kuo Ne ta
1: Nenduma ta
0: Iii
1: Dumata
0: ta
1: yake guo
0: tayake guo
1: yes ngakorwa never mwe namwe luzuni kwega wangai nini mwega na ukanina utugi mwingi wa Kristo
0: inge
1: no mbikaritie na kandithia
0: amen
1: na wanawe naona we muthakarie ni Jehova amen
0: ah no never geta tuguta
1: bwana Yesu asifiwe sana
0: amen
1: we mulethi wega ni mulethi mwega
0: ni mulethi mwaro
1: navo wangethi nyingi ni andu wengi muno
0: neguo
1: apostle Ken Nyaga No wakukevya muno muno muno
0: neno zangethi
1: na arauga nugwete nukwenda tukathi kuvunja kuria kivwe
0: ii
1: CIM
0: aha
1: kwina kidhomo kivwe kinene muno rusio kia miracle and miracle healing services
0: ii
1: varia kivwe CIM
0: ii
1: Christ Intervention Ministries
0: one
1: doing very well pastor Keniko avunja yuko last Sunday but one
0: oh
1: katase of our sister Maggie
0: ii
1: na pastor Ben
0: mm-hmm.
1: kumavau Mwakethwe ni my mom.
0: Ii.
1: Mom wa ugakethia mwana kiosio muno.
0: Nina getha ka muno.
1: Ai mugambo munene muno tuthimenya ka niguo mwiri wigana.
0: Ah niguo bana na ngora wa norerete ndari. Nere getambi na gundari.
1: My mom no ugakethia muno.
0: Ii.
1: Atakwa Jones wanjuke kanangina wa pastor Ben Fundi.
0: One.
1: Wale mover.
0: Mm.
1: Nwakethwe still ni mutumia wa vau neighbor wa vau musie.
0: Ii.
1: Ni pastor.
0: Ii.
1: Kwetu ni iturarea mdunga ta nyenge muno.
0: Ii.
1: Kwa Pastor Jane Wanduiga Wandugu Pastor Jane Wanduiga
0: Wandugu
1: Avunje ya Karingari
0: One
1: Na TCCM
0: Iii
1: Ambira mundusi wa mukethia muno
0: One
1: Na itura lui yondheri ando wa mufakuma kwa Wanduiga Agitonga
0: One
1: Kukuru kogu nginya kwa mbaka kwa Michael
0: Iii
1: Andosi yondhe kuma kumufa yeguru wana ya keanda
0: Iii
1: Kukuru kakule kaletire
0: One
1: Nwakethu wane my dad wita kwa pita wa Mwangi
0: Iii
1: Mufesa angethi muno mundusi ya siri wa Mwangi
0: Iii
1: Brother ya siri wa Mwangi
0: One
1: Na siri wa Mwangi
0: Iii
1: Pita nwa ukethia muno
0: One mboro
1: Avunje ya wakule wanake kalinguzi ya kalingare is a lector na kandawa apostolic church ni wakethwe ni mwondu weta kwa Stella kumagutus
0: Stella kumagutus
1: kumagutus
0: one
1: Stella
0: mboro.
1: Mzikiri yoto wavinyo muno ambira ngukethi ngeithisi ya kisinginga na ngwire wavata muno mitamboli na nwega numamenye tuwe live TikTok
0: iye turi live TikTok na turi live Facebook na ngeja Citizen Digital App Kuhu tuti turaka kuhu
1: Aha.
0: Kuhu kukutu kinyaka kinyamulemo
1: Kabisa
0: Taru kule mundore kore Amerika weta wa Harun
1: Harun
0: Maina Omonde anamukiri ya kembira omonde ndi ingevito kwa
1: Harun
0: Iii
1: Osangethisi yale rari Harun
0: Osangethisi yale rari
1: Intuwa kukethia na mudhuri mwega Amen
0: Mudhuri ni mudhuri wa fatocho
1: Amen
0: One ya voro
1: Mwatha ni ya rogo so mono
0: Amen
1: Unuwakethi wa stiku ni andon my sister Vale ya kevoe Weta wanginuwa mulemi
0: Iii
1: Na family yake
0: One
1: Na pastor Ideri Wafrugospo churches
0: of Kenya
1: yes
0: varekivoy
1: ngethi ndwe sizyo ni mura munyanya
0: ah ujele munyanya
1: ndwa kukethia muno
0: muthuri wa batocho
1: na my chief area chief beta kwa Nikasio
0: inge
1: kwa mboko varekia njuke na ndonde turalia kianjuke kwa mbata nginya muzagole amukira ngethi siao
0: anane nasio sa
1: ndozi ni makwendete
0: amen
1: na wa area chief ni tukune ngwendete muno Nikasio ngaiya kuradhime muno na ndonde ya karitire na muvaire eguru amukira ngethi siao
0: one
1: amen
0: ujone ngewe ga security yake muno
1: kabisa
0: ngaya giga kero
1: nani mufonoku
0: nani mufonoku
1: ndi human security zigerezia tonya nogo
0: ezia tonya nogo
1: nwa nyoka rodua
0: ah gonjo vizia mavanga ja ivangori
1: kabisa
0: na vangire idingi endagua
1: Vando baura de dia vanya muzio. Anake yetu na iri tuyetu ni athiru muno. Na ni marakuwa muno. Riu ngwe cia ni ngwenda nya kumaririo muthe anake na iri tu ni metumire atiriri. Muturire undu cokagirwa. Tiga kuthukangia muturire we munini.
0: Ndureri yaso.
1: Nundu muturire undu iri yaso.
0: Neguo.
1: Wathie na wathie.
0: Neguo guo.
1: Kiathia ni kiathia. Riu nya muino ira kuretera akiri ga kuthukia akiri. Kinyoko na gangi ega na tanjogu. Tafadhali.
0: One.
1: Ni tene muno. Kuthira.
0: One.
1: Nundu destiny ya we nayo. Ni nenda gukirore we kali umuntu. Uwa ndo wai nyui nyamuino ino izieta kwa imakia kirea. Na isu zionde masore na kila kitu.
0: Idhuki otombo.
1: Anake na eri utu please idhuki otombo. Otombo tiga na inda guo. Na mwetige siri njireo ni yenge kutedi okoro we free. Nuanga Kristo onge toa ya mutorele wako.
0: Neguwa guo.
1: Mkaka ruruka.
0: Amen.
1: Gai ni mwega?
0: Ne mwega ni zionde.
1: Ito
0: wauka. Abari mwana wako wako eto andeto yo. Andri kania te ve mweri tu wakwatirwa ne stress. Wake na vanga irute. Riu athie kuiruta
1: akomanire. Stress isio.
0: Arute stress at the depression. Niro ni rogire to ugitwa ne ujone morimo wa kuireterera. Depression ne morimo wa kuireterera sometimes. Riu wake na vanga athie akarute. Athie kurute thira na mwere tu inge nake. Wa banyere gutumagira mbaki. Wake na thomithu ayo. Riu amenyire athie amenyire thimbega. Aerewa. Athie kioro. Imenyara gwikurukia nguo.
1: Yes.
0: Imenyara guruta nguo. Arudire wivu.
1: Ya kiongo. Ne nguo. Ne kurukia.
0: Na gichoka agithie bata.
1: Akinekira ati.
0: Aya akineka ati.
1: Wi mwatha.
0: No arudire wi. Arudire wivu. Amenyaga tengwe arudire iri bati kurutwa na nege thukio tombo gere dire ma problem oboro mujogu
1: kangwire kenya mugu ya kuthukio tombo kira nyitithia andu wetu kiratu warandu raini ta yama
0: one
1: please tu menyerere imono na nwa kithwe ni purity mwalimu kimvesa ka pole ya ku lose brother yake
0: oh pole
1: varia karingari they are going through a very hard time kindly our sister purity na the entire family mukrai pole sieto na njero
0: sure
1: na ulenga ya kututethia by the way wananali kiava osa ngethi si reverend Reverend Ben.
0: Ben.
1: Anglican. SK Church in Nemburi Parish.
0: Nemburi Parish.
1: Ona tuwa rikia programu eno. Niembo sete maguru suwa.
0: Ginyana Nemburi.
1: Pari one of the branches, siam branches ya Nemburi. Kuina kikomano kire manongu siya rukira. Kuni kuna ya vunjio muonde. Andu onde ya ina rukira. Wherever kalingare.
0: Ona.
1: Tusemani ya rukira kivuwae. Na rusio service. Na crusade. Kivuwae rusio.
0: Rusio.
1: Tuwa rikia crusade ya dainyanya. Tukina mbra magama. Na njiswa kina goswa.
0: Amen.
1: The purity no rusi the brother na the other didn't marry the kuruza I think the father. So to purity we are so sorry. Na they on the maravito kile vindalele vitoria kuruzi ndo yenyu. Kaya ro mudiri kana na mugirie methori. My sister purity ni tukwaranithia after the program.
0: Yes.
1: Amen.
0: Wa weta ndo yenyu. Wandari rabo. Nundo alani ne muluzi my father figure.
1: Kabisa.
0: My brother to my dad. The eldest in that family. Etakuwa James Evara Ngali Mbagiko. Nake babeta kwa Peterson.
1: Sorry.
0: Kiugia Ngali Mbagiko. Deu. Namadhiko ni manjumaine.
1: Jumaine weno stiri.
0: Korean Rutori.
1: Alright.
0: Mumenji. Location. Better north.
1: Ndiye mumiriria. Na rugame na amwe. Deu ni tuwaoka.
0: Neguo.
1: Nimenetuwa liyofo tu kiugia message ya kwa yomundi ni why Thanksgiving.
0: Why Thanksgiving?
1: Yes.
0: Neke gusokia ngado.
1: Ngado iraso kuwa niki.
0: Neke.
1: Iso kaguwa niki.
0: Kuni
1: kuwa nwa ginyome nye vata wa ngado. Nige do iso kie.
0: Neguo.
1: Nundundungi iso kia ngado. Uta kumenya
0: vata wazio.
1: Bwana yuza tukuzwe.
0: Amen.
1: Nwa kitho mugieto mudhe ni why Thanksgiving. Gado niki.
0: Tushokia ngado niki.
1: Na ni tutonye immediately. Nundri uwa vauta vitu kiraweruli.
0: Wamave.
1: Corrosions. Itha tu. Iko mina moko anja. Nienda kwa lioforo wa ngado. Na ukivinguraga. Mudhikiri yangu ire. Umudhi ni satiria tusa managia vanundu wa satade ya mwiso wa mweri ya kusokia ngado kuingai. Nguve point inya. Mbele ya tutho merwa kithomo ninjero. Thini wali tuwale ya Jesu. Kitu kia mbele. Gaya likia kukumba na kukufa moyo ngai no wale kino wale mirio gwisokeri yangatho
0: ii
1: tuva mu mundu ngai
0: nguo
1: ngai yaomba mundu ngai yakomba we kalimi
0: ii
1: na kalimi magino wagukethia
0: ni na ngetha
1: ngai yakomba we kalimi
0: na ngewa ridovoro jo
1: ngai Hallelujah.
0: Amen.
1: Ngai akiumba Pastor Apostle Ken. Ngai akiumba my mom. Ngai akikomba muthikiri ugu akombire. Ngai ni waremirwe kwira na komba nthe yothe na maundu monthe. Ngai ni waremirwe ni kwira ni wega. Corinthians chapter 3 verse 17. Ngai ni waremirwe ni kwira. Thank you. Ni naruta wira mwega. Ni waruta wira mwega mwathani.
0: Niguo.
1: Ni wake wae mwathani, ni wake wae mombi. Ndavuta gwisokeria ngatho ni ombi.
0: Niguo.
1: Gitumiki ugia tumire eka undu cio guonde mithenye tandatu. Akina tuweka ni watura mundu ngimuvurira makofi. Akiuga riu ni wanginya tombe mundu.
0: Niguo.
1: Mundu ngiruga mumwe na uria wengi. Atwira vaiwiro cio mwaruta ni mwega.
0: Ni mwaro.
1: Na ni muthaka.
0: Na ni muthaka.
1: Koguo kindu point yakwa ya mbere ni atiriri. Ngatho ne irio siangai
0: ngatho ne irio siangai
1: na nikyo gitumi mundu ombirwe ngai ombire mundu nundu wagitumikia kumucokageria ngatho nundu wa maweko ma ombi
0: ii
1: na maweko make
0: ombi na maweko mako
1: ii bwana Yesu asifiwe
0: one
1: ombi
0: na maweko
1: na maweko kuguo nuanga mundu point yakwa ya kairi nuanga mundu kirimu
0: ii
1: utangierewa
0: ii
1: gitumigia ke ya gutura gukunthi
0: ii
1: uturaga nthi nundu wa ngatho
0: one
1: number 2 uturaga nthi nundu wa rugoso
0: ii
1: praises
0: praises
1: kugo ngatho na
0: ugoshi
1: no ugoshi nisiyo ituragia mundu
0: ii
1: gukunthi haleluya
0: amen
1: new platform iria nene muno
0: ii
1: ingitumo tuike ni wagitirwa ni ngai
0: ii
1: ni wekarua ni ngai
0: one
1: ni wathe wa muturire muraca ni ngai
0: one
1: akoro ni ukwimenya akoro wi mundu wa ngatho no ugoshi
0: no ugoshi
1: nundu wa ombi na maweko
0: na maweko
1: indio ngai ya ombire aturire mundu akumwira mwathani
0: Ingewe gire waro.
1: Makovi ni mamau.
0: Ee.
1: Na nguire mundu wa ngai tugaga tiriri gutie mundu tendete kwendwa.
0: Ee.
1: Na gutie utendete kwendana na kwendwa.
0: Ee.
1: Rwembo ni turuweze muno.
0: Mm-hmm.
1: The point is this. Ngatho siona nagia kwendwa ni ngai na kwenda ngai.
0: Ngatho siona nagia kwendwa ni ngai na kwenda ngai.
1: Na kwenda ngai.
0: Ee.
1: Mundu utese ngai ndange mucokeria ngatho.
0: Inge.
1: Mundu utese njero no mutige barabarari.
0: One.
1: Ata kominyozio ni kenjeru
0: Ii
1: Liu nake mundu tese ngai
0: Ii
1: Dangi menyagi tumigia kuira ngai niwega
0: Aha
1: Kugwa nigeza we na ngai munyitane Platform ure ya mutorire Ire tako ngamu ire nyitida na gianduwa siya ire
0: Ii
1: Itagwa
0: Ngago
1: Ngai nawe nigu munyitane Na nigu ngai kwa nuwa gusukuma sukume na agutevye
0: Ii
1: Mutorire ire
0: Niguo
1: Nuwa nginyo kore wakitwe musingi ire We tagwa
0: Ngago One.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ni kuni na kitonye piu. Musingi wa mutori ranga ya rura ya katheka. Na kinkindu kinkindu tumanga ya smile. Nengado. Nundu musokia wangado.
0: Iyi.
1: Newezi kuadhika.
0: Iyi.
1: Donge koro yu musokia wangado.
0: One.
1: Utai muadhiki.
0: Inge.
1: Na musokia wangado. Ni murata wangai. Ai.
0: Iyi. Nundu donge chokeru wangado nendo.
1: Uga renge.
0: Nundu donge chokeru wangado nendo.
1: Gutie mundu. Muri mundu ngigucokeria ngatho.
0: Inge.
1: Ko mundu ani mwegua kuguru undu ngicoku tingucokia ngatho.
0: One oboro.
1: Ko mama thibitari gutinge tumucokia ngatho.
0: Ii.
1: Ngatho ni vau na kiu na kwira. Ndungicokeria ngatho ni nthu.
0: Niguo.
1: Koguo ukere wa platform ya ucokia ngatho ni watuma ndugu numu.
0: Niguo.
1: Ndugu numu
0: ngwaturangi.
1: Ngwaturangi ndio.
0: Ii.
1: Ndugu ngwaturangi yaku na ngai na ndugu itangi enyenye kwa ni mundu wanayo mweka na kindu mucokia wa ngatho ndagitagirwa ni maundu make
0: one
1: ndagitagirwa ni kuthie kanitha ndagitagirwa ni kuinyivia muno gwikuruka nthi muno kana kwambara guru mukandari
0: aja
1: mucokia wa ngatho agitagirwa ni ngatho icio ciake nundu ngatho is a weapon of war ne tharaita ya ndwe
0: ya mbara
1: Nundu mucokia wa ngatho riorwaga na mucokia wa ngatho arwaga na ngai direct
0: Iye.
1: Nondo ngai iyo ne area ya ngai.
0: Iye.
1: Nweze nweze huko Nairobi wanakoleka ngi tukora mawira na huko. Wewe kondo kora kuandikia tuwe this area is a restricted.
0: Restricted.
1: Ayayaye. Yani vando ava vatingiro kwa mwane ngali.
0: Iye.
1: Vatingito nywane anybody. This is a restricted area.
0: Iye.
1: Kondo kolea restricted ne kuwa kwe kiri tuwe security very high.
0: Iye.
1: Na masisi kura rodwe from every corner.
0: Iye.
1: Kutingito nye kawogu.
0: Highly restricted.
1: Reba shaka.
0: And has CCTV surveillance.
1: Surveillance.
0: Surveillance.
1: Kondo kuko ne kanyagia. Ginyagia kuru wiki vetu kira vahu.
0: Iye. Mbembe. Nende umbembe.
1: Restricted.
0: Iye.
1: What? Restricted. Areas.
0: Iye.
1: Vini wande ya kirona yo.
0: Neguwa.
1: Kwe area. Kwa siya restricted.
0: Very restricted.
1: Emwe asio na area number one.
0: Iye.
1: Ne area ya musoki ya wangado mbere angai.
0: Neguwa.
1: Ukenda kuringu walithathi ya matuine. Odile nevenya.
0: Ehe.
1: Rogama area.
0: Iye.
1: Eta wangado.
0: Iye.
1: Ukathaka na mundu musoki ya wangado.
0: One.
1: Wenewewe ni inaga.
0: Iye.
1: Na newewe rifaka nevenya.
0: Inge. Hallelujah, hallelujah.
1: Nituradhiye?
0: Mono.
1: Leku indusho na alia dhaino mapema na alia niki.
0: Iye.
1: Nige dhome nye ngado, wangado.
0: Iye.
1: Dhini wangado kwe nogozi.
0: Neguo.
1: Dhini wangado kwe nagutea nga indonge sokeri ya nga ingado still. Ota mutete.
0: Iye.
1: Natuwa wandonge sokeri ya ngado.
0: Iye.
1: Kano sokeri ya ngado. Nehe.
0: Iye.
1: Mundo wa rokiri ya rogia mkompo wakua agarara.
0: Iye.
1: Adiyo kamwere thank you munone kuruga mukongo mukongo wako eh.
0: Iye.
1: Na kuzokiria ngazo.
0: Thank you munone kombocha la mongia.
1: Thank you munone kwa yangada miazi yakwa.
0: Yeah, thank you munone kwa yangari yakwa.
1: Wegwire ko.
0: Ogegwe ambao.
1: Ulisikia wapi?
0: Ulisikia wapi?
1: Ulisikia wapi?
0: Wapi tena?
1: Muzokiria wangazo. Dangi sokia kwendo.
0: Eh.
1: Kuko Gaya to magandogo na musokia wangado nondo ne wa mutambura
0: ona
1: ne wa muvagitio
0: ii
1: ngado siona na giguru we no rarikogo na iziguru
0: ii
1: kana no ratie guru
0: one
1: kana no ratie ngai ni muramenyana nake
0: neguo
1: na muri gutiana na ngai mukina menyana nake ukinerewa ni thirieyo
0: riu
1: ngai atuikaga murata waku
0: ii
1: musokia wonde wangado bai ngai atuikaga murata wake
0: ii
1: na ngai aratuika murata wa musokia wangado
0: riu
1: nivo ngai akuikagira vano vetagwa restricted area ukagiogiteri utai wa kawaida
0: neguo
1: ukaruwele wa mbara itaisia kawaida. Ukavingoro wa medho mataima kawaida.
0: Neguo.
1: Ukona maundo ando waenge matarona.
0: Iye.
1: Nondo ngai temundo.
0: Neguo.
1: Kugwa kwe na principles siya kuna ngai.
0: Uh-huh.
1: Neguo mudhye karuwendo na ngai.
0: Neguo.
1: Nuanginyokuro kweva numukinya netie na ngai. As far as ngado.
0: Yes.
1: Ni concern. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Lutu kini kuthoma kiugo.
0: Iye.
1: Nimeda mudhikeri yerewe. Ngado na sio mwarekia kutuma ngai na ndogo na ngai nondo wa ngado niweka kuyuria tiriri na sio ngado ino nigetha ni musokerie ngai ri
0: batie
1: kumusokeria ri
0: neguo
1: nevringo ratu ambirie variko
0: vau
1: ngado ni siari
0: ngado ni siari
1: ando mesiragia ngado isoka guate nondo no wagia kana gaseru ando mesiria ngado isoka gutonura tumire nyoba yarika ando mesirio vaje kusokia ngado
0: ono wandikwa
1: nondo no arekirie sukuru university atiruka na tureke ngondo ya ngado ati nondo ne wandikwa musano mbiya gutonya
0: thone
1: kangado
0: no mbere ndwari unge chokia tondo ati ndwari mwandike
1: kuku kale na kuandikwa kuku ri
0: ndonge ga chokia ri
1: kuku ni kora thimira ngai ritho ri mwene kune ngai ritho ngai wona wambiko ngagweko
0: one.
1: Let me tell you, ngai ndaki ndaka na that formula.
0: Neguo.
1: Ati ngai wambikira na ninga gwikira. Ngai yenda ko mucokerie ngatho mbere wanavuva. Hallelujah.
0: Amen.
1: Mbere ya eka.
0: Mbere ya eka.
1: Mucokerie ngatho.
0: Mucokerie ngatho.
1: Ari kia gweka.
0: One.
1: Mucokerie ngatho.
0: Wanatime
1: we
0: wanategete. Mucokerie ngatho.
1: Nondo ni murata waku.
0: One. Kwata na iku mundu awetete mundu kiathiri akikwira atiriri ndina kindu no no mbochogomba mbochogomba na ndina kindu na chotha ningi kindu ningi kuvaki atura nundu ndire lakini nena ukombo chogomba
1: nena ukombo chogomba
0: mbochogomba
1: na ugatiga ndambi indu guku tiga ndemate merwa gororo tiga mbikari andu aya tiga ni muthambirie indu tiga ndetherie kumuthetu yure you know.
0: Yes.
1: Tunu tondo wakiria we na kio.
0: Ii.
2: nonondo wangwata niro yaku
0: neguo
2: nake uguo ngatho nesia then in during the season
0: yes
2: now after the season
0: now after the season
2: hallelujah
0: hallelujah
2: ndirio ngalo
0: mothikiriria ni tukite kuthi na mbere kuma mathare ma thathita na arame ngora mwana wa TikTok Cynthia kindly shuka Cynthia shuka chill pia, pia shuka na mbarikiwe shuka Cynthia na mbarikiwe nimeenda tuthome turi vagu guo gutena andu megwito guest vara mwana wa TikTok Cynthia kindly shuka and God bless you katuthi methare tu ya mothoro mothikiriria kora mwana wa TikTok ndu jene kure panda panda panda tap tap guys shuka shuka lune kure maundu tamau leo Cynthia shuka alafu may God bless you katuthi methare ya mothoro na thathita

0: Eta kwa Lincoln, Mary Lincoln, ndingi anda kurakarirwa newe, ndokana reke ngavashiana sia kumunju. Ndokana reke tu, ndokana reke anare muthenya omwe. Eni, ndungate ya mwathani.
1: Ngai na kuvoya ndokana reke. Ngavashiana sia kumunju. Kiria kingi tumanga ya kurakarire. Thengi ni kuretere mbururwa miri.
0: Niguo.
1: Rui na kiria ngwenda kwari uboro wakio.
0: Kimwe
1: gya gutumanga ya riganiro akurakarire. Ni kurega kwimenya rutereri rwangatho.
0: Ingi.
1: Ugakora nduise wa umbirwe niki.
0: Ndufatie
1: gukorwa gitura.
0: Ugakorwa nduise gitumi kya ombwa.
1: Yes.
0: Wana ndufatie gukorwa moyo.
1: Wana tiga gukorwa riu gitura.
0: Uratura
1: ndiriu.
0: Ugigitao. Kuo.
1: Gweka kirea na guko kirea.
0: Nikola
1: dokia liera.
0: Neguo.
1: Lea mutorire.
0: Lea mutorire.
1: Tondo nduwezi.
0: Wea nduwezi.
1: Utoraga nigezo soki ngado. Ngai yako menyagirira. Nunduwe musokia wangado.
0: One.
1: Nana kuira tiri tukivye break. Ngai ya endaga mundu wangado. Utaimu wekire undo. Wekirwa undo.
0: Wekirwa undo.
1: Wanawarikia wekirwa.
0: Wanawarikia wekirwa. Kungu
1: ngatho, okitho makorosai, de uri yangu kuvete. Ngatho nisia mavinda monde.
0: One.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ngaiye ndaka mundu leo kumumenya wega.
0: Ingi.
1: Matume ndugu nake.
0: One.
1: Akure wangatho all the time.
0: All the times.
1: Tazoma Corosians.
0: Akorosai morangu wakathatu. Mubariwe kumina mkwanja.
1: Ndiyo.
0: Neguo guo. Mande kono ingo thomu atora mande kitwe. Maundo monde mara mugeka gaka na mukaugaga.
1: Yes.
0: Mukwegua. Mekage ni mugicokagiria ngai ithe wetu ngatho. Rieto ria mwathani. Jesu. Maundo monde mara mugeka gaka na mukaugaga. Mekage ni mugicokagiria ngai ithe wetu ngatho. Rieto ria mwathani Jesu.
1: Maundo mara megana.
0: Maundo monde
1: Mwende.
0: One.
1: Mwende vonda tuwa nrain.
0: Iye.
1: My brother njeru.
0: Iye.
1: Ndugu sokeria nga inga adho. Tonu wakura kirato kiseru.
0: Aja.
1: Nga yara uga maundole mwende.
0: Iye.
1: Maundu mwende ni marikole ya mbere. Kura mwende kakura we mwoyo.
0: Iye.
1: Kuku every day. Is a thanksgiving day. Maundole mwende maria mugeka.
0: Iye.
1: Kana. Kuyundu wakura.
0: Muka uga ga.
1: Uria mugeka.
0: Kana muga
1: undo wa mbere guika ni gukunjura mwiri ugakora ngai ne mwo riu ni gongona leganu
0: ya
1: kwira mwathani na ukagugucokeria
0: ngatho
1: maundo le mo
0: monte
1: no rimuthikiria twetagirira nyagi ati ngai ageka kiundo wambirie kwanikira ndo WhatsApp message na group ukira kando ni na ngatho
0: one
1: tenai
0: no
1: we muserere Number 2 no kulus muno nondo kiatra ndio kiondo kigege kana githoso kiengatho mukora mweka mwakinya vanveta kwa gutigithurukana na ngai ngiendaga mundu wa muthenya wa muthenya wa muthenya wa mweri wa mweri wa mweri wa mwaka wa mwaka wa mwaka weather
0: niguo
1: no kenda ngai gucukagiria mavoya makumane ithenya muno Ikuro we murata wa ngai na every time you go before God.
0: Yes.
1: Ira ngai mbere mwire mathina mau mengi monthe.
0: Ira
1: mwathani ni nagutia.
0: Ni nagutia.
1: Mwathani nagucokeria ngatho. Mwathani we muthaka muno.
0: Inge.
1: We njata yake wali. Ndio we na maundu mengi kuithe kwenda kumwira. Ambo mucokerie ngatho.
0: One.
1: Makiri mega nona. Ukina ukina mwira atiriri na mwathani ri
0: nira
1: ina kaundu ngwendaga undethie mundu ndangi kugoca ugu my brother agukiririe kiwango kiu
0: ucokio
1: mwira tariu kangori for example
0: twinawe
1: ava
0: niguo
1: ngwira kaundu ngwira kathia ngwira maruthiri tutwega kia mbere
0: ndwe
1: murasa muno
0: one
1: wi mundu mwega
0: ya
1: kairi ninge na gadule waragia mundu wange ino waragia indo cio novot
0: thank you
1: na mundu wange ino wese kuumba
0: tariu
1: kanjake tikune urikiritio mundu mukana tuobenia tuturi tukiuwa tukiri ya shongwezi ya nenguthia natuo
0: wano
1: kuweva ngoleo kuwenuka natuwa natuwa kunonia tuyo tuwega muna ili hatuwa ingadholi kule
0: naonie
1: kanitha wako muweva ngete muna kwenye muzia na andu wenye na andu wega liu mundu wangaire
0: nukoro
1: na vefute onda hivya nayo
0: vefute na wangaladhi mole angadho
1: ngwirite maundu mau monthe na kwira makumatha koguo ri
0: ngina
1: kuvea ciringi vefute kana no ne undu munene kumva
0: kai
1: You just give me tondo
0: inge
1: ninakurete varia vavatie
0: neguo
1: ukenda ngai na irathimo ciake itwarane nawe
0: yes
1: korwa mundu wangatho mbere ya ngai
0: neguo
1: every moment of life kuvetokera kumutogeria
0: one
1: kumwambararia
0: kumwambararia
1: mwiroria imwega ngwire anene awonaga makorotoka tu na kuma MCA
0: uthie
1: ku the most senior
0: Neguo.
1: Leaders they know whatever level ukenda munene kure murata waku
0: one
1: mutogerie
0: ee
1: mugose
0: ee
1: muzogerie ngalo
0: mwera nwawe
1: wana endea zero mwere munene wana no rafito kana
0: wala wana ngikora ne wechwa wana karonga mari weka
1: yes
0: wana karonga mari weka
1: yes
0: dangizi
1: wana karonga mana family yao
0: ee
1: ayo family yake muthenya wa githurano matika muthura ndetheri
0: ee
1: mundu ucio kinamenya guku ni gwekari ukenda kuwini ngoro yake
0: one
1: mwire mucokerie nga
0: nwawe
1: mugose
0: mugose
1: nwawe
0: nwawe
1: nwawe munene nwawe manda
0: nireguire makiuga nwawe
1: andu maraguga nwawe
0: nwawe
1: na nyimbo nwawe
0: ndendi
1: ireguga nwawe
0: nwawe
1: mevue mwireguga
0: nwawe
1: facebook ireguga nwawe
0: nwawe
1: ukena muria munene nwawe 500
0: inge
1: nagura kaga gukobere mzwali
0: ee
1: nundu nwa mutuge
0: nwa mutugeria
1: tuika mundu wa gutugeria ngai na ngatho nigetha kiriora batara gwake
0: ee
1: gitiga korwe ke barasa muno nawe
0: ee
1: haleluya
0: amen
1: kiriora batara nawe muthikiria kwe ngai gitie barasa muno nawe
0: yes
1: zena ne koturite formula ya ku approach ngai thomera mariko inyanya
0: mariko
1: ithatha tukuthie nginya mugwanja
0: mariko inyanya
1: yes
0: ithatha tunginya mugwanja
1: yes Nguonie nendo ikito magangatho isokwe kindu kingi.
0: Ndo
1: ngatho ikomandaga kindu gitagwo multiplication.
0: Ye kuganithwa maita.
1: Ndongi ugathinithwa maita ne ngai. Utese password ya gucokia ngatho.
0: No kwegwe kwa comedian morife.
1: Thomera mariko.
0: Ye.
1: Sharabaganda.
0: Mande ko marauga tirire. Ndikinyire bondu ngata.
1: Niguo.
0: Mariko inyanya mubari wa gatandatu. Kuthiwa mugwanja. Na nge Jesu na wathire kirinde kiu. Ge karende ne wacokire agiosha megateo mugwanja agicokeria ngai ngatho
1: ate
0: ne wacokire agiosha megateo mugwanja agicokeria ngai ngatho akimenyoranga na akimenenganira kuri aruto make magaire kirinde na mwaruto ari ne magaire kirinde mubaru wa mugwanja na mwaruto mare na nginya thoma kitonini na ke Jesu ne waturathimire na akimera magaire andu
1: ndio
0: eni
1: kangwire adresu ni sema yega na arume agima maya ndo ngirizi yega na
0: ngirithano
1: na kugwa vando vaya na arume ngirithano brother andu aya engi ya mwana uyu wengi wa mvirika wa saa ne makiria mangiri ye 10
0: ane
1: nondo iyo ne ni ndo tuwese ukona vando vaya na tumia 20 arume ne airi liwa kwa ngai augire embie kwira rutwa ando nimekaruenthi ngatho itumaga maundu maku mamarirwa mekaruenthi ni haleluya
0: niguo
1: ngai augire nimekaruenthi
0: nimekaruenthi
1: akonu kuna mutu mendu kuna ngai na maundu maku wekaruenthi
0: ukavo
1: password
0: ngatho
1: ngatho
0: mbere ya Jehova mbere ya Jehova
1: ngai ni wendete mundu wa ngatho ugaga mundu ucio ni ekaruenthi andu aria mathiite macokeria ngai ngatho matana ya riu masela baka
0: oh jesus
1: matana ya bau
0: matari kindu anarivu
1: na mekarite na ke Jesu wa mathomithia mithenye thatu weruri Jesu akimarekeria kinauga apana andu aya Ando aya marambigwa TikTok. Ando aya marambigwa Facebook.
0: One.
1: Matikathi mataro metwe kanyamo.
0: Nimekarava.
1: Nimekarwe ndi. Aruto matioli atere. Mwathani nawe. Kotaronagia.
0: Kotaronagia.
1: Guku ni weruri.
0: Guku ni weruri.
1: Gutienduka. Mikate ndingioneka. Wanatigo guo. Ando ngiri ithano arumei. Na atumia ni kindu ngiri 20. Icio ni kindu ngiri 25.
0: Na ndo mutarutwana.
1: Ungi mathaithia na ke.
0: No mathaki.
1: Jesu wikaga calculation. Don't be just like that.
0: Kawe geta mathabu ma.
1: Jesu akimera atiri. Nauga atiri. The command was. Ando all the
0: nimekare wende
1: ngai ando mambugi atire maundu maku nimekaru enthi
0: yes

0: uturo ore wake wa muthia gukira ore murathimete uturo ore wa mbere
1: haleluya
0: mondo atete indo sionde mamaru 13 mandeko marauga ni wagire na ngondu ngiri 11
1: andika vo ngiri 11
0: ngamera ngiri 3
1: andika ngiri 3
0: ngombe ngiri 2
1: andika ngiri 2 ngo
0: na mbunda ngiri 1
1: mbunda ngiri 1 embesoru
0: ni marathinirwo na anake mugwanja
1: anake mugwanja
0: na eritu ndokebo na eritu 3 mere doje mukoro Atuerero rieto anje mima.
1: Jemima.
0: Neno nangeta kana anje mima.
1: Amukira anje mima.
0: Amen.
1: Amukira kanje mima.
0: Amen.
1: Na watu kai na kukiri otara menyete ukageta atia. Geta anje mima.
0: Geta anje mima.
1: Thikiriria muthikiriria. Mwina anjeru.
0: Neguo.
1: Itho muri tu athoma riradio voro ya urianga yekire Ayubu. Ayubu arikia gucokia ngatho. Na agithiyu bage sokia ngatho ko arikitie kunyarirwa na karingi thangwa ne ngai na ngoma
0: neguo
1: nondo mbara ya Ayubu yathondekirwe ne ngai mai na ngoma kindu anegua
0: neguo
1: itivangire Ayubu divangirwe ne kamusemanio mariko mugate kamusemanio ngoma mai na kamusemanio na ngai ati ngoma vitukira vuge kora ngi ngai akiaragia na ndu wake ati akina muria ya ni kwa na hora iwo kumuthe ngoma kimura ko ne vituka ngirite ava ngai ati makina mbiria conversation
0: ade
1: wau
0: mago na mago ri ande
1: ko ndu mona ya ngoma tigu akora kwa bana mondu akima ni wa kongo sio ngongo kongo serangete wogwe vitukire ni ngoma ri uradia kitanga
0: ndu kana gya gore ande
1: kongo tuikana gya kuwe ri wana ngai akina lete oboro
0: akina lete oboro
1: akina muria by the way ni wa mona era mundu wako
0: sorry
1: na vawe vai na mundu wako vaunde witagwa
0: Ayubu
1: akimwira Ayubu ni nemwese mundu ucio na ndugo yaku nemwese
0: oje nemwese
1: ngoma ni wese Ayubu muthikiririe ni weka ngoma ku menye na ngai yaku
0: na ngai yako menye
1: discussion ikinauka
0: ikinauka
1: ngoma kina mwira atiri by the way Ayubu ucio rauga ri ti kwati akwendete mundu ni kwati akwendete ni ndo irio muvete
0: one
1: mbitikiria ni muvuti ni
0: muvuti
1: ni muinainie ngai yake mwira wendo wese we neka discuss on mine
0: ako ne komera
1: wendo wese we wendo wese na komera
0: nembese
1: wendo wese nembese
0: nembese
1: haleluya
0: amen
1: injili ye murio injili ye no
0: e mwago
1: muthiere akina mwira atiri rinu wika atiri Ayubu mbitikirie ndi ne muvutie ne muvutange kidogo
0: ne muvuta vutie
1: akimwira thio vutie kira kindu kio thena kio ge yake no ndu kavutie muoyo rivu ni mbara ya ngomba ya Ayubu ya kiriatirwe ne ngai mai wanango mai vamwe no yai na matunda
0: neguo
1: mandi kumare watho makima uga atiri andu mambire kumarekira message yo marambira pastor tuve namba ya thimu tutukirie ngai ngatho
0: neguo
1: andu ne manyithire kithomo Nyeke nyithirwe kithomo.
0: Ni
1: ngumu va namba wa riu wa riu. Turenda kutonya thinu wego ngore uzokia ngatho. Mandu koma kauga Ayubu arathimirwe ni ngai. Arathimirwe ni ngai. Na indo nyingi. Murigiriri ore ngukira kiambiriria. Riu to niwo mandikirwe message nyenge va ndira imonu ri. Tiga mbesa ni namba mundu wa ngai.
0: Niguo.
1: Niguo ngigenda kana mbere na kiugo. Nvesa ni namba ya tukuruta hivyo sietu siya ngatho na yo na namba yo ngithie kurekia
0: na
1: ikazi ya kwa siya mwiso idhato my brother
0: neguwa
1: umve mvoele mwithikiriria nondo wa gisunje kia ngatho gike tularuto umundi
0: neguwa
1: umundi tulenda kunanga magema magu sindwa
0: neguwa
1: na kuleme waneno na wasa thimu
0: neguwa
1: ulenda kusokia ngatho
0: iye nenda kusokia ngatho
1: osa namba
0: yes
1: mwithikiria osa namba wanawewe kurasa na vakuve osa namba no tukiria ngai ngatho sadia sacrifice ye na ruo Urogami mbele ya ngai
0: Neguwa
1: Kono ya ngai ya ngika
0: Yes
1: 0725
0: Ehe
1: 55 99 23 0725
0: Eno kumegwe taraka mono
1: 5 0725
0: Yes
1: 55 99 23 Jokere ringe 0725
0: Ehe
1: 55 99 23
0: 3
1: iyo niyo namba ndukavure thimo
0: iyo
1: ni agutuma isunje sieto siangatho na ne isunje no siangatho ne sia kuvingurira thank you mundu ngai no na onene watuma sia kunga ya rukurathima we ni we number 1 kirathimo kia mbere ku kinyere
0: ne gwe amen
1: mwe na muthikiriria
0: amen
1: 0725 55 99 23 in Jesus name
0: amen
1: ambereria ile nituthie na mbere wangi thera kiugo giki nituthie na mbere gucokia ngatho
0: neguo
1: na

0: ungiso kiangatho utakwere wakirianiraria ugu nthikiriria ugiso ugitumaga kirio ratuma nigetha nthie kuvete kurathima kirathimo kiugi yaku na wona uri ngai agwika mandiko mauga atire mundu wa ngai ati nakwira kirio thomire kiambere ngatho iretaga multiplication kuguthanirwa maita
1: kuganithirwa maita
0: na cioro gike twathomagi akairi kirauga atiriri ngatho siatumire ayubu kindu kiambere ngai atumire andu
1: kwa
0: ayubu makimuretera indo na dhaavu
1: neguo
0: thikiriria wega nigetha mandiko mauga thiini wa bururi wa kush ayubu nikawai mutongu makiria andu aria engi othe undu wengi ngwira wa ayubu uthio theme sabu kiria yonthe mandiko mauga atiriri ayubu ati andu maonganagia indo mundu akua utonga wake wakua gwakauga nie naku utonga wakwa mukavira kwa ayubu yaiga indo ziakwa mukavira kwa ayubu niki agacoka kuga atiriri ati andu othe amu itura ria ayubu mathiire kwa ayubu mucii makimutwarira iveo na dhaabu kuku orende mundu ucio is a multi billionaire andu maramuretera dhaabu
1: dhaabu
0: yes na iveo
1: na iveo
0: wenda andu makuretere iveo na timusara
1: inge
0: yani andu matumwe ni ngai makuretere indo irio bataraga muturire
1: ri one
0: indo icio ivingura gwa ningatho
1: ningatho
0: igongona ria ngatho is the greatest sacrifice ever onge kambere ya ngai
1: neguo
0: ayuvwa ngai atumire andu kwa ayuvu makamugirie methori makuite iveo na dhaabu muthikiria na kuvwera thini wari tware a Jesu
1: neguo
0: andu ngai aro gutumanira wari kia gucokia ngatho ino turacokia mwiso wa mweri wa umunthi ngai aro gutumanira
1: neguo
0: kwi nyomba yaku
1: neguo
0: ngai atumane thini wa ciana ciaku
1: neguo
0: ngai aive wira
1: amen
0: ngai atumane thini wa mweri waku ngai aovorie
1: neguo
0: ngai atumane thini wa maundu maria wikaga
1: neguo
0: ngai amagaruranie
1: yes
0: mandiko macoka makauga atiriri ayubu ucio ati ni warathimirwe muno mavinda ma mwiso gukira ma kiambiriria
1: gukira ma bau kavere
0: thikiria riu my brother na ava nivo njiri yaku eri ngai ai navata na gwika covenant nawe ya kurathima destiny yaku
1: yes
0: matuko mana bau kavere mana bau mbere
1: one
0: gutira makaniure maravana ngai auga atiri ni ngwenda gukurathima wega riu gukira na ava vuva
1: gukira na bau ve vuva
0: riu ningia na gukuria atiri my brother
1: na
0: nimbi tukoi mundu muritu ungienda kurathima mwaliu thaino kana gutara na kuvu bare gwekari
1: kaka ndathimo thaino makirio rarana na bauke buva
0: thaino kigenda kana mbere
1: kigenda kana mbere
0: bas
1: tondu te kwambe jero jiro wa koro kuvana
0: muthikiriria kirathimo gya kumwe na njero
1: inge
0: ni thaino na kuthie na mbere
1: kuthie na mbere
0: kirathi ngurwa ni ndwe
1: ni ngabo
0: ayubu gucokia
1: ngabo
0: sharabaga
1: oh jesus
0: ngabo
1: ngabo
0: ukauga mwathani na kuretere gongona ria mburi mburi ni ambie cigana ni ngiri ikumi ni na utira ngai mburi yo ya ngiri cie ikumi
1: ngiri cie ikumi
0: mucokeria nga
1: ni mucokeria nga
0: ni mama ndo makwa ni mavinga nu no ngai na gucokeria
1: ngatho
0: ngwire undu wenge ngatho siunaga siunangaga familiarity ngatho siunangaga kavuthia
1: niguo
0: kavuthia niko kavarurukagia mwatu nura nyita mundu wangai
1: ngwati te oboro cho no
0: niko gatuma gutwike ndurete kireka
1: inge
0: ndu maga kuvithia
1: inge
0: maga kumena
1: ukavo.
0: Maga kuona we gutie vandu ugendaga guti undu wekaga muturire
1: ri
0: mundu wangai sokeria ngai ngatho ngatho ni ithonde kagira mundu ritwa na ngatho ni kuteithagia na iga gukiriria na iga kuthengutiria ro wa kavuthia na kuvuthua
1: one
0: oh god
1: oh jesus
0: ni munyarare muno we murive muno ni andu
1: inge
0: mwite maritwa maso kumuno
1: neguo
0: turero kunwa kwa mire gatagate ose gongona ria ngatho munthi
1: yes.
0: Wire ngai kangu gerie na ngatho na ndiga complain renge
1: neguo
0: muno ria ngai angika
1: yes.
0: Ayubu vanda va complain arutere ngai ngatho mando kumauga andu matumirwe gikundi
1: neguo
0: mamu twarira dhahabu na fedha
1: yes.
0: Number 2 ngai mando kumakauga ayubu wakwe mando wathoma na varia mbere mukithie kurikiriria mando mavinya muno
1: yes.
0: Mare ayubu ekirwe atengiragia andu wetura magunganaga vamwe magatengera kwa ayubu kuthie kwira ayubu ni twakuretera indo cietu arabu mandu komagu atiriri akirathi mwana mamilioni mvunda anga ngiri ciegana ngombe ngiri ciegana ho mathikiriria ndu nyite gaka mvunda ngiri ciegana ngombe ngiri ciegana ndigiri ngiri ciegana mburi ngiri ciegana ngatho itumaga utumirwe makiri motethio ni Jehovah
1: niguo
0: ngatho itumago utumirwe makiri motethio ni Jehovah
1: yes
0: sharabaganda
1: niguo
0: ni wanyita mundu wangai ayuvuretwa ria kiritia senjwe ni kindu kingi
1: one
0: ria senjirwe ni ngatho
1: niguo
0: tikana nacio mararwa nawe we na ngai anda nai kuvito kwere gongona ria gucokia ngatho mucoke mweterere ngai muringo uria wengi Eterera ngai muringo uria wingi wari wa ronje nukono uria ngai ekagira cokia ngatho kwenu mara mbira pastor nambe ndu nambe gweta wega na ningwe na gucokeria ngai ngatho this is the time nduga tuike mundu wa gutura vando vamwe ngatho itumaga mundu wa vando veta kwa almost there but never there ngatho irutaga mundu vando veta kwa tia almost there but never there rutira ngai ngatho usoge ukina mweterera Ngatho isiaraga patient. Ngatho ne isiaraga gweterera. Mandu komarauga ndauria rauga neterere Jehova ngiriritie. Na ngai agiyoka gicokia method akigiria method makwa na gicenjia muturire wakwa.
1: Niguo.
0: Rutira ngai ngatho umuthe Jumamosi usokio mweterere. Ngaite mundu na ndariganagirwa.
1: Niguo.
0: Ngaite mundu na ndaseragirwa. Ngaite mundu na ndauragiria matu.
1: Niguo.
0: Ngatho ni siaragia.
1: Yes.
0: Gukira nyembo.
1: Niguo.
0: Ngatho ni siaragia mbere ya ngai. Ukira ine other sacrifice.
1: Niguo.
0: Ngai ombire mundu nondu wangatho.
1: Niguo.
0: Kumundu rambulie pastor wauga na 0725. Umuthi ika sacrifice ye na ruo. Ira mwathani munene ekireria mwathani ikori ungienda gweka na muturire wakwa na ndikanege na ringi 0725 559923 niyo namba yakwa na niyo turautire sacrifice yetu nayo 0725 559923 undu ngine atiriri akuru ayubu areterwe are ate ngai amurathimire na mburi makiri ngombe makiri indo ngorani makiri mundu wange yumuthe ayubu ndaikuo wenwe ayubu au munthe vangana na ngai kena ngai atirire wanani irathimo icio cia makiri ndingienda
1: ona
0: ngarikia nai
1: niguo
0: irathimo cia makiri ma indo ngorani ngai niweze gucia murithia undu wingi ngai akaganirire ngai areta kindu gita kwa commanded blessings erire Ibrahimu nenga kurathima commanded blessings irathimo iria mbathe
1: niguo
0: ati ino no nginya iganania nawe irathimo icio ciumanaga na mucokia wa ngatho
1: niguo
0: ngatho iciaraga commanded blessing ati undu uyu anakorwo kwenyu niguo atuikire na nikwerirwe gutiga atuika undu toyu as long as we mucokia wa ngatho ngai arekagiriria a commanded blessing commanded blessing no sinteriko iriria Ibrahimu atiriri urioga kuruma Nenga muruma
1: Neguo
0: Sharabaganda Ngatho itumaga ngai arume aria maruma makurumaga Ngatho itumaga ngai arue na aria maruaga nawe
1: Neguo
0: Ngatho itumaga ngai arue na arogi aria makurogaga
1: Neguo
0: Ne mucokia ngatho ndangirogeka Wana maga kugeria mithenya igana na mavinda megana Ukaumira ugicangararaga ta njata
1: Neguo
0: Nondu mucokia wa ngatho Ngai endaga kumwiga muno Nondo wa matuko maria maukite amucokagirie ngatho. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Ngai endaga kugutoria muno. Imara mari itize gucokia ngatho. Ando wa kucomplain matize gucokia ngatho. Nikio maroka maki kuvagiwa. Wenda ngai ekire signature muturire waku na muture ka muturire kae na raha mstare. Tuwe ka mucokia wa ngatho.
1: Niguo.
0: Utige kunegena na weterere ngai. Gucokia ngatho gusiaraga gweterera ngai taugogo
1: gucokia ngatho gusiaraga gweterera ngai
0: shara baba baba baba
1: haleluya
0: na mwetereri wa ngai no menyaga wana korwa ngai ndana uko munthe no aukite
1: niguo
0: nitambure ba kubikura na ino no mareva ndo aro nino ngai no makiria aro nino
1: one
0: be very sure
1: yes
0: wana korwa ngai ndana eka mweri uyu mweri uyu tutaraza gutonya
1: niguo
0: ngatho ino
1: nigo
0: tumandonye kuo
1: yes
0: god will take you where No man can take you. Kufitokera ndowe igongona lia gucokia ngatho. Ngithie kurekereria. Ngithie kurekereria muthikiriria. Nigathiri mvuere sandaka siaku na iveo siaku theini wa ritwa ria Jesu. Mundu guothe rowese gucokeria ngai ngatho, ngai no mu preserve kana generation yake for the next season. nondo theini wa family ya githima kira kiumaga maundu mega ngai no kigaga muno ni getha wega ucio uture makirio kiumaga riu nake this time round ngai arenda kukuthonda kawe mucokia wa ngatho ako preserve
1: Ise
0: ko preserve na kiembu muno ni kuga atia no ni mbizwe muthomu muembu ni urerewa yani ngai agukunikira ta kindu gikiritwe gacumbe kana fringe ire ikaigwa wega
1: yani akuige
0: atumirwa mavinda mau mengi maukite kindu ke fringe ni menyaka giki gitingithuka ni
1: ngai agwikarie
0: ngai agwikarie na kariera ke
1: kariera karo
0: io ngai agwikarie na kariera karo nundu wa rucio rwaku nundu rucio no weterete ngatho ciaku
1: niguo
0: koguo cokeria ngai ngatho munthe ukamenya are ngatho ithonde kagera mundu an environment
1: yes
0: a conducive environment that is friendly and lovely ngai ndenda guturi usiraguraga miaka yonde brother uturi uriraga miaka yonde my sister
1: niguo
0: geria ngai na ngatho wone uri ngatho ingikwikirira mivaka na ikunengere a conducive environment
1: yes
0: ya muturire nundu wa rucio rwaku nundu mandiko mauga ngai athondekere ayuvu muturire mwega wavuvari kukira kiambiriria
1: one
0: usioneke ngai uri aturari uvoro wake
1: niguo
0: ngai ni wisi kuthondekera andu muturire ngai ni wisi kunyita nyita mundu na kumwaka wega as long as ni werewa thiri ya ngatho ngithie ku point ingeva ya mwisho ngithie vakuvi kurekereria ngatho ni itumaga mundu agie ne vinda ria gwicokera muturire wake na ngai
1: niguo
0: yani ugakorwa nduratara mauru peke yake we ne vinda ria kuga atiriri ngai uyu wekire ngania undu fulani wananie ne mbisi muthenya wakwa nugukia uthikiria na kurathira thini wa ritwa ria Jesu muthenya waku ni ugukia kuvitukira ngatho ciaku brother Njeru KK
1: one
0: ngai aro command muthenya waku ukie
1: niguo
0: ukiria Njeru kana uga muthenya wakwa ni wakia thini wa ritwa ria Jesu
1: niguo
0: muthikiria yaririe uga muthenya wakwa ni wakia
1: muthenya wakwa ni wakia
0: thini wa ritwa ria Jesu
1: thini wa ritwa ria Jesu
0: ndugu turo ririte muno
1: niguo
0: ndugu turo nyamarite muno ni uthiurukite vando vamwe kavinda karasa muno ndi mwenga yakira ciani cia Isiraeli ni mwekara kiri marigiki
1: muno
0: gekendis bania muno muthikiria ni wekara undu uri ucio muno cokeria ngai ngatho ngai akina uga atiriri break the camp and undefense
1: niguo
0: ni mwekara kirima giki muno unanga ire umagema muthie na
1: mbere
0: kiuno kio kire ngai andu manakio that is almost my conclusion word unanga umagema makona takwa ngai atarathimanaga we ni what is formula yaku na ngai ngai ni amurathimani
1: niguo
0: wosi wekire ayubu uguo ndaku anwake turali uvoro wake
1: niguo
0: koguo ngai ni wagwikewa nawe umake na kuvuira muthikiriria ngai arogwika kiundu gia kumumakia theini wa ritwa ria Jesu
1: yes
0: kumdomburia namba uga pasta ni iriku 0725 559923 iyo niyo namba turarutia gongona ria ngatho nayo na namba iyo niyo namba yakwa ukenda kumvurira twarikia mitambo ri ni ngukuthikiriria ni tukwaraniria na umenye turarutira ngai gongona ria ngatho tukira ngai atiriri ngai niwe utukinyitie ava turi umuthi ngatho itumaga urecognize ngai in the present moment
1: yes
0: ngatho itumaga wira ngai vau nginyite mwathani we Ebenezer
1: niguo
0: vau nginyite mwathani
1: niguo
0: ni ngwisi
1: niguo
0: vau nginyite mwathani ni vinya waku
1: niguo
0: ndugietere ciana ithi university kana igia wira nigetha mucokerie ngatho
1: yes
0: mucokerie ngatho mbere igia wira nigetha ngatho icio itumure wira in the name of
1: Jesus
0: usioneke ngai wetu
1: muthikiririe ta kwa pastor Ben Fundi Njiru aneketo na kera tugire tuge ubitukirite weruri wa matheso ukiambo ukibitukira ka weruri ka matheso guo ukiambo ugitura banini uguo ngai akurete kana revelation yingi ndoro mono na revelation embega mono gatwambe tukinya kinya ndage kemwe niguo tukinya kwora thokore tukina cioka niguo tuvoye vamwe
2: Wawa Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Panda mti mapema na lineup ya hatari Kofi Olomide, Billy Abel, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicia Steluji, Veteran X-Com Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga star 487 star 27 hash. Miaka 50 ya muziki.

Yes, nice, nice. Kagitamba yo design mitambure tops. We more ephemera. Yes, mo dikire mete sa mo more reggae vibes. Ndege kai tigere te wote idada tuwe vande da kenda siya mo denya. Selecta bastos on it. Yumbete gamgengere.